0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Hijja yemu kumpaji nzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalama g'omwaka guno nti program za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti feba kasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja.
3: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo
2: 0703 89 9 23.
4: Dennis, mko yambukira ku misinde ja yiri yiri mu byemirimu.
5: Emisinde kunyambukira tegereeta jokka nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okubaje bulijja nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagano kamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
4: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
5: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
6: Owange oli otya leero?
7: Ndi bulungi.
6: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
7: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
6: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
7: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
6: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
8: Buno obubaka bukulu okuva mu ministry y'ebyobulamu. Obulwadde bwa Ebola bweriisa nkuuli mu Uganda. Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala, naye ate osobola okubwewala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku Ureport 850 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
9: Program Full Time Sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mu kutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.

0: mfubo tokano. Atenga ni mtongo le kuchale.
1: Mboko kevuge.
0: Ngevugira wa.
1: Mboko kevuge.
0: Ngevugira wa.
1: Vage doku kunyura kuba na busire bifie chagwe.
0: Mipire tano jisembye yo.
1: Ante atandise.
0: Busiro nge samba banafe. Abe chagwe. Tabaina muwini. Echama nche bakoze nyo, bakoze maliri. Nenga tuba obuswanyo buise kwabo. Kusazeri manyo kuba chagwe obulungi de sazali ya busiro.
1: Watunulida
0: nga no mutendesi gwe tulina ku busiro. Bebamu ku batendesi abaina ebikopo ebingi. Simon
1: amanyi
0: Peter Dunga Dungo.
1: Simon Peter Mugerwa yabadde chagwe kampeni yewede nga yomu ku batendesi abaina obumanyi ne experience mu kikopo kino.
0: Na kino kyongere ko
1: abali bachi wangu deko na je
0: ntubebamu ku batendesi abati emipira.
1: Obusajja tebwamulabiza ku ki? Kakati kwa kutendeka yu kutachira hili ya muwaidi za ndakila. Kutendeka yu kutachira hili. Kwa muwaidi za mba atiyo mpira. Kutunuli la game. Eza sodo kupanga zigwa match day one. Performance ya sazari ya chagwe. Chagwe ni sazari kula gira honti palisiri ya sechukupo uchoba cheta aga. Kiri zoba gana. Busiro ya koza maridine gomba. Ukula maridine gomba. Ni wakupade gomba inakusunutaba diyo li gomba kutuwa li tumanyi na ye. Ujana ukula amaline gomba echama zimoboso budo kubango teka uko kuperformance kubango mba siri sazeri yangu enyo rio kubango kubo mpira obo kulija kaka bonilo na ye akizu wagana Simon Dungu oba Dunga performance bale tanunji ni wakupade nti bali wakate bako la chimala okubango uri waka gomba naja na kuchimako ka mariri yao kutuinte college na bingo sindo samu konti bagenze kubishop ya Mukono. Ebimu kubisawe ebyali ebizibu ennyo kukima ko mpira campaign ewedde. In fact chagwa alabika bulungi wotunulira amaliri gonna akubadiga sembye yoko busiro nga akwata saza lya chagwe amazima mpira jimu kibadde busiro naje chagwa badda alabika bulungi nga aliwaka ku bishop Semukono ni wankupade nti ate wotunulira experience y'omutendesi chagwe gweyina sari ne experience ya Simon Dunga. Abatendesi bano
0: Simon Dunga agenda
1: ku abatendesi bano ababiri omutendesi ayinza kubanga abere nja olenyo mugemyo nakolwa lero ngate tugenze mubije byamasaza bichi naye omutendesi yenyini because ne bana abatendesi ba masaza ngojeko experience gibaina atena bo bayine ngire giba kula muke ebintu awo nkola ya kisajja kikulu nyo sibangu nakamuna akatondo nyo naye enjalo ekawe yinza kubera eja kubera nyo omutendesi ndiko tunoda abasambi babu siro bayina naba sambi ba chagwe kirizo bagana nzikitsigana na Jafari wa Doriwe busiro chagwe aliko a slight hedge a slight
0: ebya tabikola masaza
1: achegera donyo chagwe nikugambia nsonga inza kuvula mupira muzibwe nyo ko kuletira abusiro kudda mu game obo kuchima akabonero ye experience ya Simon Dunga yoka awatali echo abusiro chinza kupeda chizibonyo kuchima point emu ba point sesa tuma kubade ndiye pide tane jisemi yeyo abada present abada nyigirisa nyo sazari ya chagwe naye asira babusiro kugenda chagwe kuchima mupira ndaba nga chagwa afuna wini yeyo kubili mpaka za masaza ga Buganda.
0: Oyo geza manyi ne chikonfide.
1: Aya maiji. Ongabe mwina kochi. Sari oyo. Si kataina nye experience na ye. Omopira agubanyi. Then, echifuna Dungo wenjalo nti. Style ozo neza masaza.
0: Yes.
1: Azimanyi.
0: Okay.
1: Echikopa achi wangu de.
0: Awojirira.
1: Echekira. Mm-hmm. Mwe banda busiri mwaga na kupanga. Tuogere viva wana biuka.
0: Tuo biono onye.
1: Temwagala. Temwagala. Elani nakula weko kawo. Kuganda media. Media officer. Acha ino mulimo wa busiro. Kuwango mkule ngeri. Na yaba sajewe
0: mbuka. Ebintu, webe tambula.
1: Sajewe mbuka. Badawa. Ati keje waba kubye. Mugenda kuba dawa sewe.
0: Aba achi.
1: Aba buwe kule.
0: Ate na wandi sechi. Chine wandi sechi echo.
1: The cast.
0: Aha.
1: Ewa dekubele na wanda.
0: Ba champion.
1: Neruli. Bata adikadabariri. No kuwe mu zero. Kakati chechi mu. Bye. Aji akolaji.
0: Bwana ali omuliro okumagwachi
1: aji yakolachi
0: webitambula mpola naye mugende mu kubisawe byenja ulo muagire timu za ezenja ulo then nebira.

okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba ggwanga 1079 RFM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: mpitirivu nnyo okusinzira ku musala gwa abasentebe. Naye awo siwe tugenda okutunuulira newankubadde nti abakulu bayinza okukitunuulira mu ngeri esingakaawo, ffe kye twebuuza okuteekateeka okulonda kuno okw'abasentebe by'ebyalo. Bulijjo kyekigaanye, ensimbi zaalabise kati, oba waliwo ebirala bulijjo ebibadde byetaaga okusooka okutereezebwa okulaba nti okulonda kuno kubaawo. Awo we tugenda okubanga tutambulira olunaku olwaleero. Bulijjo kyekigaanye, twamaze dde okubanga twegatwako Lord Kansala Magala Umaru, yamaze dde okubanga atuuka. Lord Kansala Sibayiga Faizo Kibirige yamaze dde okugenda maaso n'okubanga atuuka. Mu mbeera zonna tugenda kubanga tukitunulira mu ngeri esinga okuba ey'ekika ekya waggulu. Kale mu bufu obwo byonna twagala tugende maaso n'okubanga tubitunulira. Bulijjo kyekigaanye, waliwo bulijjo ebitanda bakutuukirizibwa, bulijjo sente ze zitaliiwo. Yabaffe omugaso gwa sente bono mugaso ki? Akunako kakulu. Njya kusaba Magala Umaru osooka obuuze ku bantu.
1: Bismillahi rahmani rahim. Batuuliriza, amanya n'eddoboozi Magala Umar, ono nno nga ye Lord Kansala w'ekitundu ekya Kawempe ey'amambuka. Basebo ne banyabo abatuuliriza, bahaji, bahajati, abantu ba Uganda, abantu ba Kampala, abantu be Kawempe, nga sinatuusa kiramuso kya salaamu kusooka kwa byonna, nsooka okulisaayo abasiraamu mwenna ababadde mu mukolo makunale gwe tubale nagwo ku lusozi Ekibuli, amadda ga Bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga. Nkulisaayo jajjaffe His Royal Highness Dr. Prince Kasim Nakibinge Kakunguru, abaka ba Parliament ab'enjawulo wamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Mukolo gubaddeko abantu bangi nnyo. Muganda wange wiiki gye tukubye amabega, bantu bafiiriddwako abantu baabwe. Ntwala omukisa guno okubagiza oba okwongera okubagiza mukadde waffe Adamu Kulumba, yavibwako mukyala we, abadde mukyala Nakaweesi, abadde yali musomesa Mukawempe Moziri mu Mbogo Mixed, badde munabyanjigiriza nnyo. Nkubagiza famire ya mukadde waffe omugenzi Haji Kitasimbwa, wali e Kawempe Mbogo, bavibwako mukadde waffe Hajjat Mai Kitasimbwa, era yaziikibwa bitundu by'e Bugerere. N'ebigambo ebyo munzikirize ntuuse ekiramuso ekisinga obulungi era ekiramuso ekisinga byonna, nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu. Oyo mukulu Magala Umar, mumuwulidde bwete neebuuza, omanyi tubadde Kibuli eyo kakati wakati nga tumaliriza ebadde bigenda maaso e Kibuli eyo, nze bwe maze nensirukayo kati ngenza okutuuka wano naba makanzu. Ninga kiki Lord Kansala Faizo, njya kusaba buzi ku bantu.
2: Asebo niyaza niyazege. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Azizaako okusaasira bonna abafunye okusoomooza okw'enjawulo, abalwadde, abalwaziza, abafiiriddwa, ab'enganda zaabwe, naabo abadde mayengo g'ebyempuliziganya nga tebakyaliko, NTV, Spark, Monitor n'ebirala, tubasaasira. Naye waliwo Kamalabyonna nga ye Oweekitiibwa asobola okukola gwe kyolaba nga tekikola ki, tekisoboka. Tuwanike emikono gyaffe Allah abeere nga atuyisa mu kusoomooza okwo. Abafunye ebirungi alhamdulillah, mugezeeko okubeera nga mubinyweza. Ntera obagamba nti olina omukyalawo tomuwaamu time kubeera nga akubuukako, era n'omukyala bw'atyo mu mbeera y'emu. Era nange neebaza abategeka amadda ga omulangira Nuwumbogo kati emyaka 13 buli mwaka abadde bagakoza ate ngeza okuva ekibuli gizeeyo ebintu nga bibiri esookera ddala Nuwumbogo ng'avudde Zanzibar ng'akomyewo mu kusooka baasaalanga tebamanyibwa gye batunula ekibula era n'ekigambo kibuli kyava mu kibula kibuli soba Nuwumbogo olwokuba yalina amakanda ekibuli kati abantu baagendangayo okubalagira ekibula gyekikolaki gyekiri ne batumayo ki kibuli n'ekyokubiri kwe kubeera nti amannya ge amazaale tabeeranko nti ye Nuwumbogo yayisi musiraamu n'asiraamu ga yayisimbwa n'afuka simbwa Nuwu naye ogamba yagamba tulwanenga embogo oluvannyuma mutandika omuyita ki Nuwumbogo ate n'ekirala ebintu bisatu enkofiira gyetutaggyeko ku mutwe yabirwanirira okwaziina then n'okusala ebisolo erinnya Sebayiga Faiz Kibiige kuva e Nakawa.
0: Okay. Yoyo omukulu Faiz Kibiige. Twagala tutunulire ku nteekateeka ey'okuddamu okulonda ba ssentebe b'ebyalo. Bulijjo kye kiganye yabaffe balina omugaso. Magaragori ku muzindaro.
1: Abatuuliriza era abawuliriza ba Pearl FM, njagala okubategeeza nti wiiki ewedde twafuna wiiki eno twafunye amawulire ag'okuddamu ate okulabika nga tugenda okulonda bassentebe b'ebyalo. Ekisooka gabadde mawulire malungi eri ebitundu ebyenjawulo eri abantu abadde balinza akalulu kano ng'embaga. Akalulu kano kasembwa okwetabwamu mu mwaka gwa 2018 2018 nga wayise emyaka nga ebiri nga twakava mu kalulu ka bonna aka 2010 wabaddewo ensonga nyingi nnyo. Ezo n'ensonga sandisuubidde nti fe twali badde abatuufu ab'okuziddamu ennyo, naye fe tusuubira nti ebyalo mu Uganda ekisooka tukwate ku byalo nti ebyalo biri 70,000 ne n'obugwamu obutonotono. Ebyalo ebyo bibadde n'obukulembeze ng'obukulembeze bwaggwaako da. In other words, akalulu basente babadde bakunukkiriza okuweza emyaka 70 ekikontana n'amateeka, tuzze tulaba instruments ez'enjawulo nga basente beeyongeza oba bwongezebwa ebisanja. Ate n'omwana wattu ebintu bino bize byogerwako ne mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, ekintu kino kyalingizibwako nga n'ababaka ba parliament nabo lw'amansonyi nsonyi oba nsonyi nyingi nga nabo baalinga abaagala okutuuka awo okweyongeza ekisanja ekibadde ki ku myaka 5 kigende ku myaka 70.
0: Baali baagala kuseetula mpaanyi
1: nga kaseera oboolyawo era kikyalimu kubanga minisita w'ebyamateeka yatusuubiza nti wajja kujjawo enkyukakyuka constitutional amendments ez'omugundu era abantu balina okubanga bazirindiridde. Tusuubira nti wabaddewo ensonga nyingi nnyo, ensonga ezili mu byenfuna nga bagamba nti sente ebbanga lyonna babadde bagamba ndoza ensonga ebadde esinga obukulu gye babadde beesibako ennyo ab'akakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti okulonda kuno kwetaagisa omudidi gw'ensimbi mpitirivu eziwerera ddala obuwumbi obusukka mwana buli mu 5 mu 2 siri so certain about the figure nengo buumbi bweta agira bweta agisiza dala obusuka mu makumi ana mu bumeka ana mu butano eye nsonga jibabade ba besibiride paka lubasazeewo abebye nsimbi nga twakava mu kaluluka no ne bagamba nti kakati no tugenda okubeera nga akaluluka ino okutegekebwa ninga tusoka mukaba kyala then olutuddeko akaba sente be bebyalo nina kuzo mwezi abiri munana omwezi ogwo musanvu
0: linda koko katuno
1: tegeza akalulu kengedde tegakyaweza
0: linda koko katuno magara
1: e.
0: Ogani nti baba debe zinze nyo kunsonga
1: iyo
0: utaba wonsimbi.
1: Iyo utaba wonsimbi.
0: Oli mativu nti ujyo yiri meseza kaluru?
1: Si, siri mu mativu. Olwe nsonga nti akakalulu kaba sente bebe byalo. Kali kasobola okutegekebwa omulundi ogumu.
0: Niki.
1: Na akalulu kabo na. Uruwali vude mkalulu kabo na. Sente zilize basa weza akalulu kabo na. General election. Bine bintu olusi bibamu tuinzo gamba bibamu amalya gensimbi bibamu okwagala okwongezaayo maya akalulu kano kabera mwe bugu mulinji nnyo engeri jikakwatira ddala ku muntu owa wansi akalulu kano ekikafuula akenja olwo bakabera ekikabeza mwe bugu abantu we babera mu zonzi zaabwe oba ku byalo gambi byalo biri emitwalo musanvu mu lukumi n'obugwamu obutontono nti the polling stations abantu we balondera ne basentebe bano oba abantu ab'ebyalo bakettanira nnyo olw'ebyo ebikalimu era ne basentebe ebiseera ebisinga batono nnyo abamanyi obuvunaanyizibwa abantu besimbawo nga bamanyi obuvunaanyizibwa bwa ssentebe w'ekyalo ekisinga basindiikiriza kwe kulabika nga balina basayininga stamp eyo erimu amaanyi mangi nnyo omuntu agamba nti abwe nafuna stamp eno nja kuba nsobola okubeera witness ku poloti etundibwa mu kitundu nfuneyo ka 10% ate nga gwe teguba nko mulimu gwa bwaki tukuba nko mulimu gwa bwa ssentebe so mugana wange siri mu mativu nti zibadde sente wabula
0: kibadde manyenu program magalo bajita bwino ku bwino kibadde ki
1: bubadde bukusa kweyongeza ngabo ogambye nti kusese tulampanyi kugamba nti abantu baneno bwetuongezaayo emyezi omukaaga banansi bano banakola ki banalabikanga banakola ki kuba kugezesa mazzi these are waters ndi abanansi banakola batya ndi bwe kinajja ewalala tekijja kuba kipya
0: nebo bali nomugaso
1: bine bintu tubigamba basente be bayina omugaso njagala okutegeeza nti basente be bano obukulembeze bwa local government oba government ezebitundu butandikira kuba ssentebe bano ssentebe ono ye mukwanaganya wa bakulembeze abalala bero seyo okusatu abero seyo eyokutaano oba ba councillors ba district ngaffe ssentebe yatubulira biki ebiri ku kyalo ssentebe yagamba nti kati waliwo okudobonkana mu byokwerinda ku kyalo kyange naffe eddoboozi ne tulituusa mu kanso omutendera ogwa waggulu ssentebe ono akubiriza enkiiko z'ebyalo ssentebe security y'ekyalo etandikira ku ssentebe oba obutebenkevu bw'ekyalo butandikira ku ssentebe bassentebe ono mwana wattu be baatuukirwangako ensonga amaka gabadde ki abantu babituuzanga mu ssentebe omuntu ono yeeyisiza bubi asiiwuusa empisa mu famire ssentebe w'ekyalo yalinga musaale nnyo oba mutabaganya nnyo mu nkaayana eza famire enkaayana eza famire nti bano bakaayana poloti yange ekoma wano ssentebe kitegeeza nti ssentebe yayinanga okubeera nga oba ayina okubeera nga ekitundu akimanyi bulungi nnyo ab'ekinyanyimbe bagamba nga kimuli ku finger tips era wensinzira nenkubiriza abantu nti bwe mba munaye sigo omuntu nobwa sentebe aina okubeera ddala nga muntu mugundiivu ng'ekitundu akimanyi bulungi nga muntu mwesigwa kubanga basentebe bano bamanyina okutaawuluza bamanyina okutuula mu nsonga z'obubanja obutonotono etteeka libawo enkizo okubeera nga batuula mu bubanja mu muntu ng'abadde omubanja sente zitambuka wansi wa miliyoni bbiri obona obuyinza buli mu mandeti ya sentebe
0: katono nnyo mukulu magaranga owunzika wali okimbala nyagala okubuuza ensimbi basentebe ze bateeka mu kunoonya akalulu baziggyayo batya bwogerageranya n'omusala gwe bafuna
1: kaakati awo we wava obuzibu awo wenyininyini we wava obuzibu basentebe nkugambye nti programu eno nsuubira nti yaali tadde nnyo ne focus ku buvunaanyizibwa bwa ssentebe bassentebe abasinga bajja mu kalulu kano nga bamanyi nti omulimu gwe ogusooka kubeera na sitampu eno
0: balina enjogeriga nti ku sitampu kwe siva
1: era abamu woona abasanga okuva 2018 enkiiko zero si tezikyaliwo ssentebe olukiiko yalusigalako bwogu
0: Nesekulitari
1: tali uo kubanga sentebe stamp 1 ya jikuata ebaluwa ziwandikira mchimpu kumpuko uwe nisonga nti
0: zirika akantu
1: kateni pasenti kalike mku gambie ntio muntu poloti wabaji tunze
0: milioni kumi
1: omanya sentebe
0: ainaka kakadeke
1: ni echo njaga lo kutegeza abantu bafenti echo si chitufu basentebe yo mandate tebajirina bwoba mwagadde ng'oyagala ajulire ku ndagaano ajulira ng'omuntu omulala bwe yalikoze eki ng'omuntu omulala bwe yalijulidde obwo si buvunaanyiza obwa ssentebe y'ensonga lwaki abantu abamu ababibuuka bagenda mu bapuliida be babakolera endagaano ezo ez'oggula ebibanja oba oggula ettaka naye kyalibadde kirungi nnyo wadde nga si buvunaanyizibwabwe nabeera omujulizi kubanga ensalosalo zino nkugambye nti amanyi wezikola ki amanyi weziyitira amanyi nti dino ettaka lya gundi so bwe gwalibadde omugaso omukulu ogwa ssentebe kwalibadde kubeera nga ssentebe ono mukwanaganya wakati wa LRC eza waggulu oba obukulembeze obwa waggulu n'obukulembeze bwe kubanga kwe tutandikiza namuziga kwe tutambuliza obukulembeze mpozi n'ekirala ekikulu ge mabaluwa ge bagaba amabaluwa ago omuntu ayagala kugulawo bank account omuntu abeera bino ebya recommendation ngebya passport ebintu ebbaluwa zebagaba mukweyimirira abantu era kooti tosobola kuvujayo omuntu nga talina baluwa ya ssentebe wa kyalo gyegyalibadde gyegimu ku migaso gy'obukulembeze bw'ekyalo era abantu tubakubiriza bajje mu kalulu kano nga bakimanyi nti omuntu gwe bagenda okulonda muntu mukulu nnyo ku kyalo ne mu ggwanga
0: bamuyita omukulu Magara Umar munnakibiina kya National Unity Platform ate nga mwana anzaalwa ye Kawempe olulimi luno lw'abantu b'e Kawempe egw'olumanyi singa ssentebe avaayo n'agaha ndi mulimu wakati abategeeza ki
1: ssentebe ogamba nti ali muki
0: ndi mulimu
1: ali mulimu wakati
0: bakutte enkoba ne bakkirira naga ndi mulimu wakati abategeeza ki
1: anti agenda olwagenda okufuna olwagenda kufuna kyenkugambye nti enkiiko bassentebe enkiiko bazisigalako bwannamunigina era ne bwokola sava olwaleero ate n'abamu njagala okutegeeza muganda wange mbiwulireyo ku byalo ebimu ebiddirira ekyalo kwensula ekiddirira ku Kawempe Mbogo siganye kiri waffe wa Mbogo naye waliwo bakulembeze nga bafuna basuumuusibwa mu 2021 ne bafuna obwa kansala nga babadde bassentebe babyalo jjukira baali bakutula obupapajjo nga buli kumpi zooni
0: kyalo
1: kumpi buli kyalo chetaga kansala kati wafe muluka gwensi buko gwa kawempe 1 guli muzoni musanvu buli kyale cyo cyari kifunye ku murundi guli cyari kifunye kansala kize funye kansala keti farawe funye kansala karule funye kansala mboge funye kansala kiswere funye kansala kawempe mboge funye kansala ne kakungulwe funye kansala kati abantu abamu kubano bali basentebe babyalo na yene bagamba nti afe tugenda kikola ki
0: kiberako
1: tugenda kubera kuwa sentebe buno ngate bwe tukola no bwa kansala era stamp abamu bazikola ki bazilemera mu
0: koti
1: mu magege mu mugundi zabwe baganti abibyone bifombiso mbisubira abone wensinziro gamba banakawempe n'abantu bana Uganda nti teri muntu akirizibwa kubera muteka lya local government act cap 138 teri muntu akirizibwa kubera
0: ya facebook
1: na office 2 mu local government yemu Okay. Ni wala mkozi wa government ilata kilizibwa kubera sentebe wa acharo.
0: Okay. Tuwe yanzi zanyo, tuwe yanzi ge omukuru Magala Umaru. Waluwa msajja yali sentebe. Oweyo, ngaje nava. Na inga agandi ye waba we waba office. Iranga stampu, nebi tabo, ni waba gina Kampala. Aba nabiyo. Iranga wa musanga wa kuandikira au wa kuandikira na aku na aku na kune stamp. Chirunji mkuru Faizo ya liko sentebe wecharo sima nyugwe stampu uchajirina?
2: Sebo ni yanzege na liko kwewe soku maraka sera. Na inzi ya kusoka kwa uvuna inzi wa elfevili kwewe si no uvuna inzi wa na vichi Eva David Mesa
0: okulonda yes
2: okusoke adala LC1 eba ne info 10 na chimu kubaka kya sentebe ne kubaka kyo mu myoka wa sentebe ne kibako muwanika ne kibako defense ne kibako wa maulire ne kibako ne secretary for environment
0: na yabiko
2: wewe byobula byonjo secure for environment then ne kubako ne ba sentebe wabavubuka nabo abali ko bulemu
0: babako
2: wabakadde ne kubeyako no wabalema
0: ne defense
2: defense namwogedde mbali abatano abasoboka mukago kusoka
0: kugwe gwino kusoka
2: bantu
0: defense ina kuba wanu wasoka
2: bantu 10 nomu ngamucho buli omwe ina vunaizi bwabwe sentebe yacho vudwa ba kiba takabadde mungi nnyo mu gwanga eyo sika stabalwawo okubeera nga bazironze okulonda LC sentebe abantu batuka sentebe n'agoba abantu bakola nabo nasigala muntu ogwo waliwo wikisinga satu waliwo sentebe omu yajja n'atunda ennyumba miliyoni 7 enkeera ne bafunikayo agula 10 Nadamu
0: nakolera wechikumi.
2: Kakati, obuziwa wana buvudde kubeera nga baluddewo kulonda ki LC1. Echoku, vice chairman wa wechalo. Yavunaizibwa kubana. Chovudwa, omulembe guno, tuwa biyavana bachifesi banji. Omanti bachifesi batanikia biyaka mnaana mwenda 10. Ngedda nazi kuno nga vice chairman atambula ekyalo n'alaba omwana atasomye chairman nga vice nga londola abaana batasomye era nga abaana batwalibwa ku ssomero bakola ki ne basoma olwokuba ebbanga libadiyiseewo pamvu ne bakifeesi ne bajja nga bangi tewakyali agamba nebawo secretary for defense gweyogeddeko defense oyo abana akakiiko ke aka security Nazi kuno nga akimu bwasenguka n'ava ku kyalo kino n'agenda wali nga ajja n'ebbaluwa okuva ku kyalo gy'abadde n'obufaananyi bubiri akafaananyi okatuusa nga bamuwa idea mu kyalo ekyo
0: ekipya
2: nga bamuteeka ne mu kitabo ky'oku kyalo ekyo era ukikomwe kyalo nga lutula nga lwanju nti omusenze omujja yuno kukyalo era n'okusenguka wafunanga ebbaluwa ekujja enjoba ddoli joba ddosula obadde mpangisa obadde yandiro ligaotuuzi n'ogende wa ssentebe omupya era nga n'abatuuze abali ku kyalo bonna kyeyamaanyi abamanyi naye kakati ekyalo kibeerako nga ssentebe tamanyi bantu bawangala nabo kati nno obubbi obujjidde ne bubeera nga bungi nnyo difensi yakolanga omulimu gwa difensi era nga bayitamu nga bakola patrol newankubadde abamu gye baavanga okuyita ate nga gye bamenya abatuuze batandika okugamba nti difensi yakwatagana n'ababbi ne babba abantu era ebigambo byabanga bingi nnyo ku byalo ne kubako owamawulire yakwatanga ekizindaalo ng'ayitamu nti bannaye tuwali tuyitawo ogogola oluzzi bannaye mujje lunaku lwagogola luggi saagala galamidde mujje owamawulire ng'atambuza amawulire era Secretary for Environment yeyabadde akiikira NEMA ku kyalo ng'ayavunaanyizibwa obutonde bw'ensi obutabwonoona era evunaanyizibwanga n'okuteeka akatandaalo mu maka ng'amaka tigabulamu butandaalo naye kasasiro nga balina we bamuteeka era nga musaale nnyo okutambula ng'anoonya kaabuyonjo edda bakayita kammeka ka 15 basimanga futi 15
0: okuva ewali ennyumba
2: futi 15 mukukka wansi kati Secretary for Environment nga yavunaanyizibwa kuki ku toileti yavunaanyizibwa ku butandaalo yavunaanyizibwa kasasiro yavunaanyizibwa obutazimba mu ntobazi neggwanga yonna okuyingira entobazi bazimbamu eyo sibitatuuza nkiiko na butakulaba sibutakulaba na buvunaanyizibwa bwabwe na chairman kugoba bantu bakola nabo naye waliwo Secretary for Women Secretary for Women w'abakyalo oyo ye LOC akwasaganya ofiisi zonna 11 owabakyala n'abakyala atuuza ssentebe 7 na 8
0: n'abakyala
2: avunaa ssentebe bukyala wa ssentebe avunaa ssentebe butatukiza buvunaanyizibwa n'awaaba omusaalo ngowa n'abakyala n'abakyala ayita ssentebe ne babituulamu era amaka tewabangawo butabanguko nga buli mumaka naku zino ewaffe twalina omukyala nga muyita mukyala mugalula jaya mugalula allah yamujulula naye nga n'abakyala ayisaamu abasajja empi mukisanja kye bisanja byali bibiri amaka gatebenkera ng'omukazi tanoba olaba omusala omukyala agiraja ngaobikola n'abakyala nga ayita omukyala ng'atuula amubuulirira nga n'omusajja amubuulirira ng'amaka gabeerawo bulungi n'abakyala bakolanga emirimu gy'amaanyi nnyo mu kugatta amaka era n'obutabanguko tebwabagawo nnyo mu famire kati oluvannyuma nebaleeta owabavubuka nazi kuno ngaowabavubuka waliwo pasenti bayitiranga 25% nga sente eyo kuva kugombolola nejja ku kyalo nga sente zabavubuka kwekulaakulanya wallahi emyaka mingi tezikyaja lwaki abatekawo wa LP biki nga nazo wa LP ezifula ezabavubuka nga nedda zajjanga
0: nga zituuka ku byalo
2: nze naliko wabavubuka kakiiko nga ndisentebe wakakiiko naye twazifunako era netutuula netukola n'ekidiba fish pond abavubuka batandika okubeera nga balunda ki
0: ebyennyanja
2: abavubuka twabakola ebyebimu ebyatuyamba okuzimba omusingi mu byobufuzi kuba twamanya okukwasaganya abantu ab'enjawulo nebabaawo Secretary abalinako pw abalinako obulemu oyo ennaku zina baliko obulemu si bangi naye nga naye agezaako okusaka n'afuna obugaali abalimu banaasu n'asaka abafunye ebasaliza abaana basome abalinako
0: obulemu
2: kakati newabaawo akiikirira abakadde abakuze myaka
0: bakuze myaka
2: naye abaki abakuze myaka ate bo bali azamanyiza edda jabange myaka nkaga nga ajwezeza afuna yukafuna nga mweza afuna yimtwawe je bibi ne kitundu yetu ayogeya basajja walio kuba sibe nkanya bwache ebongeze myaka jeja ku myaka 8 nga bagalo kenyeza aba okufuna je bibi ne kitundu omwezi nibongeze emyaka era kati olio kaduwa kuweza emyaka ejo ejo kizibu ate nabamu abajiweza ne national ID nga manya tika tika kuatagana agage nagai ku national ID kakati gotubati baje kuwachi
0: sente
2: so bichi ebivuyide ko kubanga ero siwanu ziwawo koyachi kibaje kigendere mamseven yachi manyi kuwa bamba LC bava mchinana mmusanvu pako lwaliro baba dina yi mweni alimu ba eni alimu ngama iwa atila woku ronda kawedemu
0: katia
2: hati hati kuwa njoka diba kula mu nama mweni kuwa tiba dini nuji
0: basentebe
2: ngama iwa atila woku ronda bantu babu wabali ni hiyo achile yoba ze kubahanga baatadeo sisi mweyoku ba sistimu yokuba twaji abakono yokuronda abavubuka abavubuka baronda kubyalo musanvu eyo waffe nava kutino ne baronda basimba wano ne bagenda wali ne baronda wali bavona ne bagenda wali nubya kana ne bamwe kya abavubuka ngate mvuka butalika kubyaka 18 paka kwasa ne bageza ko kugere bagana bagire gaje gatabangula bale bintu embeya yokutabangula nokusiba nokuba bajina kanibaga no katelewo mu mbere eno etugende ko yefujjo abasinga abali bagera bali yogedde babasibye batadde mbere etisa abantu byomu atyo kogera
0: nemba dendoze kizibu kibadde ku butaba na simbi ngo babadde
2: batu ekyo kyekwase kubanga okuronda kuli mu constitution ya Uganda nga buli myaka 5 president waba atandika ekisanja atandika na LC1 paka president eya chanyi cha president chigwerako eya ni chanyi cha LC1 uchari bade chigwerako obuta ronda LC1 chiba chigendele okumanya sema teka mubugendele esimi siye chiba de chizibu esimi nga ziba de zibibwa nyo esimi nga badewa chiteka chateke duwa kubela nga zige zono nibu echizibwa chiba de chansimbi
0: ogambi bahama ze kwenyeza
2: bamaze kulaba nga system yokuba baya basobola jitambuliramu ewaffe batu bankulaze batu bamba vubu
0: nika na koku mugongo muntu tasobola kukabba
2: ani akusesa olaba naba NRM benyibe banga mukamifuka NRM tulaba nava ku 18 nagamba 38 nagamba 7 ne muzika ti afunye bisatu ninga balozi bali nkaga
1: Teka uu kubala, baba kuyambi. Baga mbanga bugambi. Ntia, mleto lupapula. Neva juzamu, bantu wa chivineji. Mukaluka hapa fubuka. Mifuyo eje tobekeda. Muganda wangifaiza yukende kumifu eje tobekeda muka. Mukaluka hapa fubuka. Katusubidenti, kanakaba sente. Neruli, nebili kumina mnana kubanga nze. Natalaga ya ekitundu chafi chaka wempe yo mambuka waliwo ne yalondesa nga yalangirira candidate omu yali esimbye okuwa sentebe bwekyalo
0: linda
1: ku kyalo ekinziriridde
0: sestegede
1: ngadduka
0: sestegede
1: oli yalangirira sentebe nga bwajjawo ebintu bwadduka jukira sentebe bwemala omulonda aino kulaga bano ba members abamika omukaga bali mukaga aino kulaga akachiko ke akabantu omukaga ne bakakasibwa chiga balina kakasibwa oluchiko luno olwechalo oluzo kulonda olumazo kumulonda
0: oli yalangirira
1: nayo oli yalangirira akola chi adduka era bagenda okutwala returns ku kachiko ke byokulonda ngane ne bano sentebe bagamba nti bagenda okukola nabo kwebali Nyinga atamulangiride
0: aduka. Okay, tuyanzanyo.
2: Ewa fewa yu mvubuka mitashi ya fusongo. ayamba esati yaliko Pierre Rio yagambye nti ebifo ekyalo wekitaba yakuwa ADRM yesimbyo bagenda kabba akalulu wekitaba yakuwa ADRM avuganya bagenda kabba ati laba ADRM bajja kabba so kankwege yibu agamba
0: bakabbi bakawani nga tete kuli avuganya
2: ati bevigambo byabadde ayogera nefe tusomesa abantu tubaga nti mujje mubungi mulonde ati kankwege kituufu twajja twagenda mukola ebibiina ebingi naye eno si wanu yanjawulo eno si wanu era ntegeza bannayuganda nti mukulonda eno si mwegendereze ebyobugagga bye bwanaakim byonna kyemanya abirinako omukono okubikuuma sekyuti y'omu kitundu kyemanya agirinamu omukono bwe mukola ensobi ne mulonda omuntu atali wa mu kitundu atalumirirwa kitundu wallahi mujja kukaaba emyaka atali wa mazima atali mwesimbu
0: oli asobola okulondebwa ku bwa ssentebe mu kitundu mwatabeera
2: bafuluukinga bafuluukinga so mu mbeera eno
1: muganda wange sebayiga tugamba muganda wafe onaakimu nti bino ebyobululu naddala mu ggwanga lyattu lino byafuuse bizibu ddala wakiseeyo twabiraba ku TV ensi yonna yabiraba ku ntimbe za television nga balangirira buki nga balangirira bulangirizi nga balangira nene waffe eno kawempe mukawempe eyamambo
0: kino ekya ssentebe kyanjawulo
1: anti njagala okutegeeza
0: binebeera ku kyalo osula ku beera
1: ebintu byetugamba twabiraba mu kalulu ka 2018 wadde nga tekyali ngaate kino bwe kyali kubanga twabiraba mu bavubuka mu kalulu k'abavubuka nga baleeta agavubuka gakawuula ne gakubona eyeesimbyewo eyeesimbye kwoli gwe bataagala akole ki gwe bataagala ayitemu
0: bagiyita pale FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo oyo mukulu Magala Umaru tuline Lord Councilor Sebayiga Faizo Kibirige bonna bannakibiina kya National Unity Platform twadde tusuubira okwegatwako Mayor wa Makindye Sabagabo Municipality omukulu John Bosco Serunkuma munakibiina kya NRM neyitanaba kubanga atuuka John Bosco Serunkuma His Worship Makindye Sabagabo. Bwino kubwe. Kicho uzikana chufa hizo.
2: So mu kulonda kwa LC1 nsapa twegendereze nnyo. Obulamu bwo ebyobugagga byo empangala gy'ogenda okuwangaalamu kyamaanyi aginako omukono kyamaanyi omubi ajja kukwatagana n'abagagga babeere nga batunda ekyalo kyamaanyi omubi ajja kukwatagana n'ababbi bajje babeere nga batigomya ekyalo
0: ababbi agenda bajja wa kino kyalo kyammwe
2: waliwo emabekako emyezi nga 5-6 omukyala kyaba wa kisowano omukyala yali alunda enkoko ze chairman sebu yegatta n'ababbi wa polisi yakwatiramu ne chairman yegatta n'ababbi okujja okubba enkoko era ne bakwata ne babatwala byali ku gataliko nfuufu so mu mbeera eno kati mwe buli omu yeetegereze ate ekirungi bakirongosezaamu bagambye nti omuntu yeesimba waasula sijakolera bwanakimu okolera nkupaa ate osula saidi ye gyosula olina kwesimbawo gyosula si wanu gyokola ki
0: gwokolera
2: so mbasaba tulonde abantu ab'obuvunaanyizibwa abo kubanga kyamaanyi mukulu nyo ate naye kirala nensaba obuvunaanyizibwa ku security okubeya agati bali tabachi face kuchankalanya kalulu kuba anafa banafa bali mbuyiza bakulaganye bachi face
0: wanonda banga government jumba muwairiza katika nakalulu kaseko kero sebe kagaza chokuleta mbachi face dala
2: Gwanga yonna itanikia kwero siwana Eyo siwa mkastaba kuangula. Programu mzio neza government zigendo kutaka. Pia, pia, babita, pia,
0: party
2: development model.
0: PDM.
2: PDM. Zonazi jia kweru siwa. No? Yashi ya mani ya tambula na iba wandi ikabantu. Aba inokufuna sente ezo. Kati wabukade bibi ya visa tu. Wabagenda kutaka kukube ya nga bagaba. Kubaka tidawide ndi mkampala bagenda kuongeja kusente. Eya bakula ni mkula nti kumuluka. Chiyabani wa NRM, ahinoku wao, ngatibana wa gaba sentezo. Okay. So, sentezo, zibagino kuteka mbiyayo mguanga yudna. Government, ulipate liko. Tenyi za kubela angeleka, abo position, o kubela anga wabituwala, jibagino kuwa sentezo.
0: Ofisi elo si nkuru?
2: Elo si wanu, kula chamani nyo, mbukule mbeze wuna. Ba member parliamenti, LC5 ni president. So mbeleno, chifuduwa nga nga tuwa gara okole nchuka chuka. Ela kubiza wa National Unity Platform. Mugwanga yonna tugende, mugende, mufuganye kubifobia wa chairman. Mugwanga yonna. Ate, ebifobili kumina chimu. Nembate muwela, mweko ne mwomulimu. Mubeleno tiyoba mwuri musambu, mufuganye mwomusambu. Nyinga ya mwuri kuchi. Mwini kumichiko.
0: Okay. Tuwe yanzi zanyo, tuwe yanzi ge, haba kurubano, mkuru Magala Umaru, okunuka kukoto kotade, no mkuru Sebaiga Faizo Chibirige. Bonaba na chibina cha National Unity Platform, irana jibulikati tubade tuchali indirida, mwona chibina cheni RM, okunabanga ye gata kupaneno, na ye tasabode kubanafe. Katso ketufuno bakabono katini, ate mwabali obuyo obwo mpulire kiche mugamba n'oluvannyuma tuwonske.
3: Wasuzo tia Uganda Koloko koyake Ama chago gafusa manyufu Ngateno runakuruo Rweyonge dokubero uruakabi Wampulis ganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bidezo kumacha Wefu nile dachika satu wezo uwerere Ezi kuba MTN kwa MTN Nga zima lorunakururamba Niga star emu noti noti stabili emu hashi Ofu nile dachika zezo uwerere Buli runaku Sumulure chibozi cho Kevera kukabite wo Kwasa ganya zi hasozo kubira kumuzei sumulolo omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
4: MTN
3: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
5: obaddo chimanyi ntikati osobola okuba amasimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumale nakusatu nyiga star emunyamwenda star emu hash ojafune nyongeza ya visa tu neda chikezo uwerere okuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission.
0: Okay, bajita pale FM chikumi mumusava kamuza muenda ekula elio muntu wabrijo nyagala kulabanga te mpumba umba nandifunye wane simu emu bili satu nenda bakadobori ya ote kaliku saidi ya fe na enye nzo kufanayo na mkisomu itaku 0-5 muende mziru msambu muenda 0-0 0-5 muenda mziru msambu muenda 0-0 na 0-5 mnana bili asatu inkaga inkaga jobo itako then tulabe gwechicho gamba obu yobo magala nja kusaba umbe umbe osibuli gwanga na hika nzo kenkuono. Hello.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Microphone master wewe alikuweleza.
0: Wewe alikuuliza.
6: Mzimu baeza wa sukuru msebo.
0: Mm.
6: Sisi de kama cha wanolero wente mbuli do muzindalo kuse oiro.
0: Esebo.
6: Ere muzindalo wenjita de sebo ogenza no buzamu chiverige no mubuza omuntu asobola kulemera ja jata sala sebo fe wape msebo wa zone. Chamani wa fasula matuga atenge chala atukule mbele na msepu wazoni eti watu lekati nange ne mfukamba nilicho wadobo za siki tu festival na henga tuku viriza abantu ndi kwe yuwe tuwe yuwe rasebo nange nikuwa ukulukala rasebo uraba gendo kwe simba kwa sebo rasebo mkubila kwa kampaini sebo noga maka suri wange mbisa mwekali sebo
0: eh linda kuka suri
6: ya sebo
0: eyo na yomu inebi bina biyo mfuzi ya mgendo kwe simbira ko
6: ndiwa national unity platform ugudari msango
0: bajita pale FM chikumu savaka mza mwenda ekula elio mtu wabulijo kamfembia yenu. Hello.
4: Hello, salamu alaikum tutai wa rakatu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa rakatu.
4: Tono mwebe mbakari ukawa neka woko.
0: Yesi wa mwebe.
4: Wa wangi.
0: Wangi babu.
4: Kula kula mzo natu ziuri le, lala zo nanga wakazi teka teka. Nyeze vinsobede, mwili mwe vyalo. Nga chema ni atuale vyalo, vili mwe vyalo, nga vina. Na inga chema ni aliki.
0: Aliomu.
4: Omu. Nenga kewa ni vyalo bali sosa kwa tegeleze vyalo evi nene. Jangwe chokula vila ko. Jangwe kewa ando wa ni nansan. Kema ni atuwa le chalo chimuna ikili mwe vyalo onga vina. Eh? Jangwe ni kuko kema ni chechimu. Jangwe mliomba. Eh?
0: Kina sosa kutunuli. Linda ko, eh. Linda ko mwebe. Nga si kutegede. Mm. Echalo chimunga ati chili mwe vyalo vina.
4: Chili mwe vyalo vina chili mwe vyalo se kema ni omu. Eh? Ochuli. Eni wali sosa kwa tegeleza ni. Bali kumuleme guli avaso kwa wanti abantu bali batono.
0: Echitigeza esaidi yeyo mpanyi bazi setula
4: aina kumbi katizari akunda mku gabage niya sebo kibata nete geneza sebo kama wani
0: magala zibula tuve wana ensonga yyo juhulide
1: ensonga njuhulide na ye echo chetaga process mpamvu siri wakachuko kabia kulonda chieta kuza eri mu demarcation
0: yes
1: ne okugenda ne chiri wo fetche tusaba ba stakeholders tusaba abebitongole byokwerinda baleme kuingira nnyo eteka amateka gafuge byokulonda kali very clear omuntu akirizibwa mu nsonga zino abawa police constable atenga akute akago
0: si mundu
1: aha itakirizi wanakulinyao ku walondewa so tetusubira mivute twali subide babi akwerinda aba RCC kutabula
0: linda ko katuna
1: kava sentebe
0: ebyo kwata kago bikola mukulonda kwa kaluluka mukulonda bana aba sentebe berosi oba mukulonda kona
1: mukulonda kona amateka agafuga akalonda ke akaluluka kaba sente bebe byalo ge mateka era agafuga akalulukano ngojeko ebimu ebitono ebya ukana nti wano sente be bwalondebwa bano muganda wange faizo bayo gedde ko abalo abagenda okusoka okulondebwa obaba mu abalondebwa ngaba abavubuka wabachala agenda okusoka okulondebwa then tugende ku bakadde balondebwa then atebalondebwa nga then tugende ku baliko obulemu abo bayingira baveri bonga balondeddwa bayingira butereevu
0: kuchiko
1: sentebe oluvanyuma nalonda ya abantu bemuchi mukaga kati nno obuzibu era bwe twayogedde nti erimu gye twatandikira mu kyenda nga kyakatandika mu 1990 buli muntu yalondebwa nga ku meriti nga abantu bajja ne bakusimbira layini nibaga tulonze sentebe tulonze vice
0: tulonze
1: ne defense kati ensonga lwacho olabanga sentebe yetwalira ebintu nga bwakoze eki nga bwayagadde nasigaza stamp kubanga bana abantu yaba appointinga oba yaba obuvunanyizibwa so tusubira nti akalulukano kaina kubera kamazima na bwenkanya tusitwali subide nti akalulukano tekaina kubera mu butabango kubanga botunulira
0: nja kusamagala tusibule akade tekandi bulungi ndabe imamu alingizawo
1: njagala okusibula abantu baffe abekawempe mbatumide mwebale kusukuliza pale FM ate mwebale era kutwesiga na kubawereza era tweyama okubeeranga tubawereza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh magala umaru gemanya Lord Councillor Kawempe North
0: uwevali nyo, uwevali lidela, umukuru, magara, umaru. Seba higa faizo nyo kusama.
2: Seba za, abadde kubia masimu, nakubadde akadde kabakute, Oyo mkuru mwebe ayogedde chairman kubanga
0: atwale kintu
2: kinene. Kituufu. Naffe waffe tulina ekyalo kimu naye kirimu abantu abawera emitwalo esatu egy'abantu. Kati munonda ya LC1 ekyalo kyabadde kiriko abantu 15,000 mu mateeka. Era ffe twakolako petition chairman n'agiwandika LC1 n'agira ne LC3 mayor n'agira n'ebyafiirawo. Nga ne chairman yali willing ogamba nti zone yaffe tukola ki?
0: Tutemetememuko.
2: Kuba abantu beetaaga service delivery ebirenga etuukira ddala ki? Kuba naye tekyakolebwa. So ensonga gyayogedde enkulu nnyo. So maliza nga nebazaba zadde ba Sauda Primary School olw'okusasulyanga mu budde ate n'abasomesa ba Sauda Primary School okuwangayo akadde ne babira nga babangula abaana baffe ebintu ebibiri ebya siyoloje eby'eddiini n'ebya sacula. So abantu benakawa mbaagala nnyo naddala aba National Interest for Life platform mu Uganda yonna mumbeere nga mwenyigira mu kulonda okugenda okubaawo kwa LC1 enyasigadde Sebayiga Faizo Kibiige.
0: Okay. Tetusobola kuba nga tugaziwa okusinga ku wano pulogulaamu bwetu bwe tugiwunzisa olunaku olwaleero. Mbaddeko mbitundu bye namasanga awo wenviriddeyo waliwo essomero erikutta omuliro, essomero lya primary. Kirungi abazinyamooto batuuse mu budde era tewali baana bakoseddwa naye nga woofiisi n'ebibiina ebiwerera ddala nga 34 byonna bisirise. Kale nno tusaba abasomesa mufeeyo nnyo naddala ku nteekateeka eyo. Abaana mba musazeewo bafulumedde omu bonna bufuba okulaba nga tebasigalayo bonna kubanga ekibawonyeza bonna babadde babagambe bagende babeeka ebintu bye bakola domu egenza okujja nga temuli mwana n'omu. Nze muzukulu wa Jjajja Buddah Kayongo Hakimu.
7: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenato Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
8: Amanya Nzeru Chamzi Frank, Nimizade wa Chisoso Parents Primary School. Nafinye sanyu nga MTN Banku Videnti, Banku de School Fees. Nesu sebi wakanya. Nebe narabibe nagize nisokala nenda namba je bakoseza bato juga mandi tetewa laba fereje basindika aine basa weso mwe chiso sopeli sinanku vile simu nenjongero kaka santi wa biadala
9: Checho chenyini, wangula school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na amasomera gakozesa momo, gali no mukiso kuwangula vani, kone ebirabe ebirala nkumu. Osobola no kuvuna loni ya school fees ku momo.
10: Obusiramu deni, yeta gukutegerebwa, okujekinenya, wamu no kukikubirira, gobuza imamu. Kati tegere deni yo, wiyongi no kujitegera, tegere biota sobola kumanya, ibe biwadikire mu bukyamu, wamu no kufune na mulwa, mu program. Busa imam, buliru nako, ukufa kusawa kumine mene chukungi za kaungezi. Paka kusawemu, esawe guro, ukukusene kusande, sawa kumina biri. Paka kusawemu zure guro, program Busa imam. Ikulete dua, aba SH, family hardware. Aba sangibu wakiso, kukubiri kenda kuidu quarters, set district, opposite, ne masjid nul.
11: Hadisi, oba. Oba chigambo cha mmanyi omanyo rusita tutabu chigamba anti ka Allah asasira omuntu amanya wakoma hadithi oba chigambo cha mmanyi
12: naam rahimallahu mra arafa qadara nafsi fawaqafa inda haddi Allah asasira omuntu amanya wakoma na imira kuchi naam ndo chigambo echo batero chiza kuna binaye chitago tegereza naam
11: Nenga cha magezi nyokale oba cha techa nabbi basige cha nabbi mujja chetegeza nenda banga cha magezi nyoku mbera singa buli muntu amanya wakoma chendoza tiwandi baddebuzifu banze sinza kuwala mpa muntu gwe manyi ti omusajjo nunganze manyi ti we nakoma tiyana malako primary wana malako secondary sinza ku kufungana wa university nyina mwebu zako nendo boza njagala kivako nganchira bantu ndoza kiri nye no kusaidi edini
12: lwachi
11: lwachi natange kyebuza mu lwachi olaba saidi ya sexual education nze ndi musomesa by profession na ye lawyer tayinza kujana angaya na gati era gati bwo mubuze kyo kusoma gati genda kwoli wa primary

0: kwata ng'omukulembeze mu ngalo bwati nayogera ebigambo ebyo oba bil kalam nayogera bwogezi nga mutunulidde kati gye bayita baya olabanga abaganda woligwa wendigwa ali kusonga mufumo ndiri rumaruma alikabyo amaziga ndi mukabyo musayi kati ekyo kye bakola bakuyita kuwera siwe kiri maaso ga kaba kati so ne basahaba bajjanga ne bawera kati bali mu bali bagenda Makka mu Hudaybiya ne babagaana okuyingira Makka basayiningira endagaano ya treaty
1: ya Hudaybiya
0: naam kati basaba emitwalo ena إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله سيمي بريننا وزم ما سوغو وانسي وامتي وانا باجي كوريرا وانسي وامتي الله ربي يشيري ميتي ما جاو نابساكو بتبين كفو الله نابساسورا موكو وانبا مكة مبسيري بيا كومبي babaga babagano jiingira Allah tena abawoji wambira ddala mafatiho Makka kati bebo ba yeyo ani okuwera okwo kwe bawera bonna bayingira ejjana buli sahabu yali waawo nanti yo aya iraga nti bayingira ejjana wajita bayatu ridwan Allah yawasako aya iraga nti abasimi era nabbi agamba nti layali jannat man baya tahta shajara tagenda kuyingira muliyo yenne yabaya awansi w'omuti kati awali mitwalo ena
1: bali mitwalo
0: ena
1: ena okay tweyanze nyo tweyanze ge mukadde wange onoye Fauzan Fauzan kati abuzo ono Fauzan nti Lukumani ono gwasomoka oyo mu Qur'ani ne sura namba surati Lukumani yaliwo omulembe wani di yaliwo di era buza chankizo kyecho kyalina okutuka mune mungu kumutika mukulani na ne sure namba jaliki
0: naam Luqman alayhi salam yali musajja mulongofu naye kye wonsanga rajulun habashiyo yali wa wano Ethiopia sajja mufirika munamwe na bagama ati yawanga ili ya kubisera bya mulembe gwa Nabi Daud alayhi salam na kari Allah aga wala kad ataina Luqman alhikma Allah yali ya muwa alhikma wa maana alhikma chibaita hikma ke muntu okola ekintu nga waino kikola oba kisobola otegeeza okumanya wachegede mamayu utal hikma tafakad uti ya
1: khayran amageza mazara agu
0: nga muntu umuraba biyakula sibi abulijo nero bila bila mubigambo bi nasi haze nevi gabi abulilo mwana we ya abu naya la tushiriku bila ya abu naya nga we li peji namba nga arunimu kubuli ila mwana kariche cha mufuro kubanti wa ankizo teri chitufura wa ankizo maso ga Allah kujawo kumutia inna akramakum inda Allahi
1: atikakum
0: haba singe chiti wa maso ga Allah ya basingo kumuti mtu jako moku sembi la maso ga Allah nemirimu jako moku woku mpina ye wa ma takarraba ilaya abdi bishayin ahabba ilaya mima aftaradtuhu alayhi wala yazalu abdi ya takarrabu ilaya bin nawafil hatta uhibba wa mudu tainza kura mulimu negumu sembi za jendi kusinga mirimu jena mularikako ato muddu tayinza lekera nga akola emirimu gya kyeyagalire paka awe mwagala kati emirimu gye gisembeza omuntu kati so Luqman alayhi salam obukkiriza bwe n'obuwulize mu maaso ga Allah bwe bwamuletera ekyo na olaba ne ba ashabul kahfi abavubuka Allah tayina abavubuka beyanyumyako okujjako abo mu Qur'an ne limaza khasahumullahu bidhikiri lwaki Allah yabanyumyako
1: abali mpuku
0: mba ashabu lkahafi tuwasi ya banyumi yako Allah wensonga innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda akbalu ala taati Allahi ta'ala wa amanu bihi wa wahaduhu abali wafuku kabatu na ye mumiaka jawe nga jina kubira nga umanye miaka jechifubuka nibu basarao ni wakili za katonda ni wamusinza ni wamuawula ni wabatasinza masanamu katuna na abasanyukira nyo na abateka mu Qur'an kati muntu jako mu kutia Allah mu kakafu okumutia jako mu kusembira na afuka wanja ulo si sente zetufura abenja ulo si bitiwa pamekaa muno munsinga bamanyikidwa nenga muguru te baba manyi ate pamekanga munsite baba manyi nenga muguru baba manyi kadi kubibire kicho yagala okufuna
1: muguru Allah kututegera
0: kati muri mu abantu nga wafuna ekimutu kwako wa malaika bamanya ne bagamba Allah nti mudduo tuile dobozi yomuddu omunafu
1: ngaraja
0: no olaba Yunus yali mu lubuto lw'ekinyanya ngaraja ne ba malaika mwa tuine dobozi tulira tulimanyi already edobozi eryo siri pia ne ngaraja na oyo Yunus muteleseka omukyennyanja osegedde kati banja bamanyikiddwa mu nsi naye nga muggulu tebabamanyi ate banja batamanyikiddwa mu nsi rabbi yagamba nti rubba ashaasa aghbara madufuun bil abwab law aqsama ala allahi la abarra bameka abantu nga talina na sente zaniira nviiri wadde zigula bizigo yeesiige naye nga walayira ekintu nalayirira katonda nti wallahi nkuba egenda kutonnya katonda agitonnyesa olw'okulayira kwe nenga madufuun bil abwab nga ne wagenda ku mukolo bamutuuza mu ngatto nga ne wajja nayogereza ewuwo tebamuwa nenga ayina emirimu gyakola muganda wange nga gyamusembeza maaso ga katonda kati katonda tatunuulira la yanduru ila ajisamikum wala ila suwarikum katonda tatunuulira mibiri gyaffe na bifaananyi ekyo si kyekigendeerwa walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum atunuulira mitima gyammwe na biki byemukola kyekyokufuula ow'enjawulo maaso ga Allah na
1: okay tuyanza nyo tuyanze genso Allah rabbi ateke mbadwa abo abali yesima ono ye juma asinzi denasana nga abuuza sheikh kiki ekifuula rukuya okuba omutuufu
0: na
1: era nekimuseeza kiki
0: ekimuseeza juma wanange naam osanga hadithi ngeyogerwa juma sahaba jume banfu kubanga abasahaba be 14 emitwaro 14 betogedere muri mu juma reri nyo abantu bari byabaya juma
1: andi odda arwo kuba bazadde bafe bayagalanga nyo bisira kakati azali bo ruwo kutano ngaba muwaki gazali bo ruwo kuna mgandi gwali kamisi gwali ba kamisi azali kwa miezi sabani Ramazani mkada
0: mkada yazukada ndiye musenze naam kakati
1: babu yagalaga bwagazi basoro bikolachi
0: kakati tsogera dala chabaita rukuya bibera bigambo bisomebwa ebigambo bisoro kuba ayaza Qur'an oba dua nabi zaigiriza azkari
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ngaji somewo omuntu omulwadde naawona basolo osomera ayezo mumazzi obane bamusomera direct okyegedde ekyokubiri gasobola okuba amadagala agabulijjo naye nga gayina taasiri ku shayatin nga bakiyita atya taasiri nga gayina effect kiringanga waliyo omuntu nga iwe kuba akawo n'akawunyiriza asesema nga ali allergic kuko kati mulimu ebintu nga amajinni nga miti nga woguteeka awantu tegasemberawo nga bali galianga like pause
1: yes
0: they repel
1: nga tegasola kwa attractive
0: tebisobola wadde tebikwatagana kiringa olaba omusota woyiwa wa mafuta weguli gudduka
1: Netabo butaba nomugira bugizi bwotunoteeka
0: katiyo tegukwatagana naki
1: nabiwunyawe
0: eddagala welityo balikozesa mu kujjanjaba naddala omuntu alina obuzibu obw'ebitonde naam kati kye kifuula olukuya okubanga mutuufu ekifuula olukuya okubanga mutuufu okuba nti akwatagana ne sharia nabi sallallahu alaihi wasallama abasajja bwe bamala okusira mu kanaba abaali abajjanjabi nabaga nti aridu alayya ruqakum mundetere kuyamwe gwe mujanja bisamurabe niba muletera tukozesa guno omutine tukozesa kino naye bimunyonyola nabinaga nti la ba'sa birruqa ma lam yakun shirka shiruku yaye nagwe bajanja bisata ina buziwe bangale amanga tali mushiriki osegede naam kati so rukuya ino kubanga atakuta kontana na sharia
1: okay
0: nya rukuya singo bulungi ya nga aya za Qur'an oba azkari na bize yakozesa
1: sallallahu alaihi wasallam
0: chechi museze sa simanyi chimuseze sa kubanga asula rukuya teba mutunda ochegede rukuya teba mukora chi
1: nya kadomola sa
0: wakati gobe
1: kali kuata anochi nana
0: kaka ani labayo obero otya shua ndio muntu anaona
1: Ah, of course, it turns a better shoe.
0: I check it in the quarter, Kumura do a moment of the attack a caddy. I had single Mosomia Navy gun or Katudiza.
1: And the others.
0: Catty so, or Gomuni Mugueta Gamutaku. Gueta Gamukta, the choke will be no sassida. One abyss of Allah, Ali as a gaganti, and near Yamba Kumuganda or Monokuba Kuyamba. Tavanga Neda, never my Tivachku is a goofful amulim. I check it. Chokoraka duca, vichi.
1: Tundaro kuya.
0: Uraba atawanyiziddwa n'omuyamba. Ochege n'omusomerera. Omubira ngo inacho manyi ku Qur'an. Kati abasinga bajifudde business. Ati kati ekirala sheikh ekizibu kye twafunyemu. Ne rasima ina kumanya Supreme Council bannange. Abasinga bajja kunsonyiwa. Ne ndaba jensobola.
1: Nebyo yogera bye bituufu.
0: Jensobola okubuulira kubanga kye kitebe ky'obuki.
1: Ky'obusiraamu.
0: Yonga ye ina departments ez'enjawulo. Eragira zi department zazo zikoleje bye zirina okukola ki.
1: Okukola.
0: Bye zirina okukola. Okimanyi nti abantu abasawo Abaganda bayingidde mu lukuya. Kubanga bakitegedde nti ogwo omulimu gulimu ssente. Ekyokubiri abantu batya amasabo. Kati kyakola amanya yokusoma ebigabo by'Oluwarabu nayambala ekanzu nati awo nakakofiira nagamba nzijanja
1: ne Kurani baba nazo
0: nira waliwo omusawo omuganda gwe nalabeka video ngavunula swati al-Fatiha katuluzo oyo babanga amanyosoma al-Fatiha ate bulungi kati goraba oizo roza nti alimu kusomera Kurani kumba alimu kozesa bilibi yakozesa nga lwakuba nti
1: akulimba teka Ate kaka kazigu. Hii, akutimba bula.
0: Kati hao. Na huu kati jayimu kubizibu kati. Na huu vetuwa yore kende. Sima nina kumanyo.
1: Edaba bitambuza kati bibidi.
0: Na.
1: Akulimba limba nti usekha liyao. Na agira na nti waluku yogeno kaka na anga ata gizia kati. Na hika kati. Balu ongongatu nababako lako.
0: Echitufu chochi ni nti. Ebitebe vyo usiramu. Kangambe ebitebe vyo na. Kwa habudichimu china wechigasiza. Echa Supreme Council. Echa nina kasele echa echibuli. Batule. Barabe ngeje wagendo kuyamba mwa abantu. Kubanga abantu bo balwadde kizibu sanga family nga teri mu balwadde ba majini
1: balwadde
0: kadise ekyo kizibu kiri mu Uganda munna naye tuyambye tutya abantu bafune obujjanja by'obutuufu tutekewo ekitongole ekitendeka abasomereza tubagayidinge tugabe license kube tula abantu basanidde
1: so sibatayine sisenti data
0: bwezi tina tutawadde license tugamba abantu baffe nti gwe mutasanga na license ya face tetumumanyi Mumbele fanana wetu. Na ye kati chintupa chile senga. Chechiche gari ne social media anti. Bwachi babata manji bari barumba baseka. Ntinira baba wade betu baba lese. Nesingane ya baba teka kama teka anti. Todda museka ngoli waya saruna. Omuntu yena aina chaga roko geranga aseka akoze nsobi. O inakuba na uigirize webuti.
1: Oba genda wagundi.
0: Oba genda.
1: Oli ajamu yita.
0: Na ye wanachikula tugenda kusiba. Gwariyo la biye yo omukulista yo ngadda mu bishop.
1: Ha.
0: Gwariyo la biye yo ngori ya
1: yambade. Nekucha utasula ku.
0: Nga yambade kola ya pastor. Ngari mkujo nyora sakramento ntevu unya bichevyo. Tiri munyo. Rwachi mudini ezo baku umechitiwa.
1: Baku umechitiwa chawe.
0: Wache ne wafe. Kate ne wafe. Chintu chiri wa munti. Haba ino chikontroli inga teba chikontroli inga wachilese. Buli tata wata teka oma teka mnyumba. Omukazi ayingire sawa za yagara. Omwana na ayingire za yagara. Nyumba efuka fawudha. Kati chejo.
1: Okay.
0: Allah sasira abalwadde abawonye.
1: Allahumma amin.
0: Naam.
1: Okay. Tuyanze nyo. Tuyanze ge. Bakadde bafawo. Mbanange mwetereze. Mwetereze. Kubanga. Embera. Nachibuzo cha mkuu Ali. Ekisembayo. Ati abugamba banafyo ebaluwa
0: abanafiq
1: ndi mwana we munafiq wallahi ni balaida
0: naam
1: kakati baluwa abanafiq ebaluwa
0: naam kati annifaq obunnafusi minnafaqa yunafiqu kiva mu kigambo olaba wali akasolo bakaita ya ruboa ndoza keka squiro oba spiro
1: kakamuje
0: ke bajjamu kigambo bunnanfuzi wowo kago bakayingira mu kituli nenge yokaina ebituli
1: bituli
0: nakafurumira mu kiki
1: ntirara
0: aha kade chekakola bajida bunnanfuzi
1: goli wano ubona abona wano simne kapawali nika
0: lokatayiriza wano kumbe okafurumide no kati so omunnanfuzi alladhi yudhhiru alislam wal khair wayubtinu shar wal kufur ye muntu ayoleso obusiraamu n'ebirungi n'akweka obukafiiri n'ebibi gwe bayita omunnanfuzi kati obunnanfuzi bwa mirundi ebiri annifaqu lamali waliitiqaadi obunnanfuzi bw'enzikiriza n'obunnanfuzi bw'emirimu kati obunnanfuzi bw'enzikiriza obukafuwaza omuntu nyerabe bo allah beyogerako mu qur'an wa minannasi man yaqulu amanna billahi bil yawmi al akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'un allah abo bakafiri ddala nerabe bagenda okubeera fi darki al asfali minannar amma obunnanfusi bw'emirimu bwe buno bwajja mu hadithi idha haddatha kadhaba wanyumya alimba wa idha wahada akhlafa walaganyisa ayawukana wa idha tumina khana wa mwesiga akumpanya kati oyo wetuba tuogera naye tugamba nti fihi khaslatu min nifaq alimu obunnanfusi nesi munnanfusi kale abantu abasinga singa okola naye endagaano notakituka musiramu oli munnanfusi nedda abatannafuuka abalimu ekitendo ky'obunnanfusi okujjako nabbi yagamba nti arubau man kunna fihi kana munafiqan wa fi riwayatin khalisa singa bino ebintu bina bikuŋŋaanira mu muntu omulundi gumu aba munnanfusi yennyini idha haddatha kadhaba ebyonga byetumenye wanyumya alimba walaganyisa yawukana wakola endagaano agivaako waidha khaswa mafajara waba akayana awemula ayogera ebigambo ebitamusa ebitutasaana
1: kumuwulira
0: kati singa tumusanga nga byonna ebyo bina biyina katuyanaye aba afuuse munnanfuusi ddala naye wabanga alimu ku kimu ku ebyo tetumuyita munnanfuusi tugamba fihi khaslatu minan nifaq alimu ekitundu ky'obunnanfuusi ekikolwa ky'obunnanfuusi hatta yadaa paka wakivaako netumuvaako kati so yeyo munnanfuusi
1: ono ye Aisha Aisha serinya kandeka eryokubiri nga bw'oyogedde omwami wo agamba nti nazaali omwami wange Ismaila eryokubiri kandeka bayinza okutegerekeko ennyo nandaganyisa nti agenda kujja mu bakadde bange nga nje akyale bamuwoowe tajjanga kakati ate buyo mbu nnaku zino zabadde ezekkumi zino abadde azisiiba onaabuuza nayezo ziba ntuufu ezo omuntu omulimba ng'ono
0: ekyewunyisa ekimuluma ennyo okusiiba kwono obwenzi bwalimu
1: tebumulumatakitaba
0: oba osegedde nti abantu obalaba nti obwenzi bwalimu ekyo sino nti abaden ekyegedde alaba bulimba bwono ekisookera ddala nsobi Aisha okugamba omusajja oyo nti mwami wo oyo malaaya wo gwokula naye obwa malaaya nera gamba nti nazaalira malaaya yange kubanga mwakola ebikolwa by'obufumbo when you are not married you are just living together okubeera nti mubeera wamu tekitegeeza nti muli bafumbo kubanga obufumbo buyimirirawo nakuba nti la nikaha illa biwaliyi wa shahidai adin teri bufumbo okujjako nga waliwo agaba omukyala n'abajulizi babiri kati byonna tebibeerangawo wuuyo oli mukwezi oba naye kujja wammwe kati so muli mu bwenzi neera nnoonya amakubo galongoosa singa allah akujjulwamu eyo embeera togenda kuwona miggo gya bwenzi mu ntaana ekyokubiri omuntu okukola ezambi tekirina ekikosesa kusiiba kwe okusiiba kutuuka maal ismu naye asigaza omusango mpozi nga mukusiiba mwenyini mwayendedde awo olunaku luba lufudde okyegedde katogatta bintu bibiri kati wabanga asibye nata kola chibi chonna chonona kusiba kusiba kutuka na ima al isma ine zambi lyo bwenzi lyeryo lya dingana ochegede kati so banji banyina fe bawangalia mu bufumbo we butyo nenga bali ko buzibu bwa manyi sheikh buzibu bwa manyi niranze nakubiriza abavubuka abaina mu busobozi osango mwala bwatu kati oyo baki tusingo soro mu mubako yo Ismaila nogera no musabe wawe abafuse mu cyarawo kubanga Ismaila si mu kazi woyo
1: yes
0: eh kati so aina mu kusende wabashoro ku mu musuza mu musuze eh
1: kubanga si mu cyarawo
0: si mu cyarawe
1: atuvuna arajana atajawa
0: arajana pakandi
1: Okay. I didn't know what to be when you go over and go back and don't jing is your Pumchara and in Jakut.
0: Church Aganti Muchara.
1: I do a man. Oh, Yaka, get in Amzara Munoma.
0: I do Amzara Moma and I would yazim your cuporoti by ye. Munima about a bit. Yes, and I would take it. Eh,
1: by now. No, Agamba, Abebas is a new to my body, young Wereza. Agamanti, Sente, Yainan, those Abiente, and Buzi, and Nome, those I are you. I have a drop at Jaco Sente. I was at Jaco Muntu Sente, Gale Sente, and Nome. Obembuzie
0: eh kasukunume yange mbambuze haramu esokira dara bachita asbul fahl asbu al fahl kwa kufuna sente kukuwakisa nabi sallallahu alayhi wasallam hadithi ya jabir naha an hasbil fahl nabi agana sente omsajja zafu na mukuwakisa Mwriwa inda dhirabil jamal. Sende zuwa kuwakisa. Nela zezimu kusende thamanun khabith. Sende nchafu. Kwa second. Kadiso, abako lecho nga guchura chogendo gaga waliramu. Tosora kugaga waliramu kufena sende za kuwakisa bisoro. Kujia honga nawo inawezi mururu. Kwa second. Afaraaitu mba tumnun. A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun temura ba mazaga gazara yemu abagatondo ba Allah ya katonda shiregeza anti oli mukutunde kitali na kicho esanyuri ensoro oli mudire mesa rasente ze watekawo obo second kadiso sichukora chironji chiringo kutunda kapa bay'u sinnawr kapa tetundi bwaigabibwa Ndele chilaga nti oli wawansi nyo, oli muna kunyo kwe kutunda kapa. Tumanyinti ne mu Buganda wano, kapa bajiga wa Buganda. Ole ulewe duka ya batunda zikapa.
1: Songa te mbwa zonzi
0: kawali. Mbwa bazitunda ne kapa. Kufada urufan, munsi yonna kapa te bajitunda. Katigonga uba wavu kubye nyo sewa msajia watu gena kutunda kapa mchi. Mbokisi. Ani ampa mwetano. Always check it. Kati wakadhalika thamanul baghi. Sente mu za maraya. Nazo nabia ziga anoziria. Nela kuwa wantawa sewa tu gira kuwa maraya. Tunuri abe tunda. Nena waina muwala wonga tomufumbi zanga. Eyo chakola ali mukola wa maraya.
1: Nakuletea sukari nonyo.
0: Nakuletea sukari. Ati ma, yafuna omukoya ya mungulia ne motoka. Mkubile guni mukare te motoka. Eyo thamanun khabith. Second. Kati wa maraya toroo zanti kwetu nda wetu. Singo mtu wakule bikuwa biechi fumbo muharama wakuzo wa maraya. Kati mwarawa ali mbukufumbo bota mugabanga yo. Habamu wafumbilo na bapita. Kati oli awo ndi mukubiro mukwa janzi janjabe. Lwaki we kakanya nnyo bwoti. Muko ani ya mumwa. Gwe ya mumwa. Lwaki omuyita muko nga tomumuwanga. Oyo musajja mujozi ya kujoga. Omwana gw'okuziza n'owerera. Oli namubba bubbi watu n'osigala ng'oli contented. Kati abantu babiri muno obusungu sheikh. Kwanga abasajja bedda tebabikiriza nge. Maka gani haji sura.
1: Nabuwa janga ne mga wakugara mize wakube mingu.
0: Nekati ya wangu wachifude chaburijo. Atezo na wahulwanu lkahin, sende zio mrogo. Na tuwa kabila mama fina, ulikasira mama fina tuyambe. Hezo sende nchafu. Naam, kati. So, hasbul fahl, sende zofu nye moku wakisa sende nchafu.
1: Okay.
0: Labi ya bigana. Nsoro zilekeze wakise welele. Naam.
1: Okay. Neza mwanyi na zozi gobye ngati. Na kwezoro na imam guwa. Ba!
0: Ziruwa.
1: Za mwanyi na zinamu tebi. Ugambe ziziriwa. Basika angabali dezo.
0: Eza.
1: Mama fila.
0: Baseka bazini.
1: Hii.
0: Baseka ani yao.
1: Hii banji na hawe. Hudi umchala ya gamba ya tola shahada.
0: Hati ya kafu.
1: Tutunuli za cha kungulu.
0: Neda semu. Neda semu. Ya tola shahada nga ya kaya ni robu sawo buganda. Nela no sigarango ka almutu nu ya kungulu. Neda semu.
1: Hei. Sende ziri weza bestio.
0: Tusaba Allah welenga alema tutete au weta avu wa gara sentezi.
1: Okay.
0: Allahumma kfina bihalalika an haramika. Wa agnina bifadlika amman siwaka. Ye nduwaje tusaba. Ay Allah tusaba halali gotu wa welenga amale vizi ubiafu. Ngele tuweta aga haram. Ato welengo tugaga wazale tutuina weta avu kubarana. Kati. Saba Allah limeteka u weta avu. Tuke tuweta gene sendeza mama fina. So Allah achitujireo. Naam.
1: Okay. Kanibe genda kunyo kuchitocha angecho. Neba manja kala udile daladale eno. Insha Allah. Munga mulunga mi.
0: Amin.
1: Tumisalila hengu wango yomto wangu. Namu tiri. Fina.
0: Naam. Allah runga mi. Asoro mulunga mi.
1: So Allah mulunga mi.
0: Nye kanafanga mushiriku. Allahu akbar. Allah taina wadde. Chisa. Kumunduga mushiriku.
1: Kuyo nabi akwali dabantu.
0: Ate Abu Talib. Abu Talib. Ya kuza nabi. Saja ni watu kanu mumu saba.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Shagid. Eche unyisa. Abu Talib. Nabi ya chari muto. Nga habili. Ali wa Abu Talib. Abu Talib ya ina ba nabi ba. Ba Ali. Ba Aqil. Nge wabi ba sechiro. Ajana chusa Muhammad namu jamu chifochari namu teka mchifechi bade mutabani mutabani we namu zamude wawade Muhammad ngomanya chumukoze secho singa oria joku okutuso urabi nga yarabi Muhammad uyebase wakili abutuse kumutabani tabutuse kumwana wa Muganda kati yoyo chef naamu ogenda muko lirachi chobole na biyarumu wa nyonga afundesi musina nagala asagufiranna laka ma lam unha anu nginda kusabira Allah kusonyiwe kasana watanganye. Allah nasa aya nga mraga tutawana. Nabi Ibrahim alayhi salam woyunno mfamfe wa Allah. Agenda kujemu ilkiyama gabari isa chitawi azar. Yaliwa mutunzi wa masanam. Amga ayya Rab innaka waadta ni alla tukhuzia ni yawma yubasu. Nwanda ganyi sobuta answaza runakuruno. Wa ayyu khizin akhza minal abil abad. Kuswara chuo kusingo kubanti chitanga aliwara. Hali mubantu wabandia wana. Allah inamugamba inni haramtu aljanna ala alkafirin. Hecho chimanyi burunji jana na jiharamisa kumuntu wafudiga simu silamu. Allah chagendo kora agenda kudida tatawe hamufure jisoro. Dhekhin multakhitun fayu ukhadu biqawa imi fayu alkafin nani. Hechisoro chifumiti duanga chifamu musayi. Bachikwata amaguru wa sure mulino. Katika tuondara ino uro rumanyo manyo uro ntinze mama fina nzimbi ya mizikiti nyambi ya bantu. Kwa so musinga nangu li mushiriku. Wallahi tolie sima abadan. Wa yagufiru maduna thalika lima ya sheche unyiso mnyuo mwengi. Omusi wa bantu. Omwezi. Na ina shahada nga si mushiriku. Hata ine suwi. Kubanga Allah ingina sonyi wa mazambi ya gatari shiriki gwendi wanja gati. Kari ya mandu wa singa bara vila daranti. Omuntu omunyi wa mwenge, omukwasi waba kazi, omusi waba ntumobi nyo. Nebata tunu ya aji kamada. Aino bobo waba rongo. Ba aina kakomoke mikisa. Ngasari la kula inye soka mwazikiti. Ngasiburu wana haba siramu. Ngagina ne maka. Tebachi manyinti oyomubi nyo kusinga atori.
1: Eh?
0: Osegede. Rwachi mubinyo watute kama zambi gano kuminzani. Zambi ya shirikiri ya disingobu nene. Omuntu afudinga mshiri kato watake na mmoso nyuma. Ne atibari ya soro baso nyo. Ne walibaba oche zomu lino.
1: Ajatu
0: kesera abajeyo.
1: Ne mshiri kato.
0: Abadan. Katikuwa biyani ya singobu bi.
1: Allah mshiri kato. Mungu atuonye shiri.
0: Kati agamazima geba tagamba bahaji.
1: Mm.
0: Chufanga mwe muge ndoso medua mkomeno mudilo kumba inesabe mabiga.
1: Nambibu, yonabu nabantu mubibu mwenda mwishisenge. Wansu wajude bibu
0: kari, ya mwana uu. Duwe mga sache yungi, mabiga ina yebi. Awoche gini.
1: Mm.
0: Katiso, mwudio mama nyicha chatambura na cho, mm. chili makage, bishibi ya kilirizamu. Na ye, agendo kuona yawm al-qiyama, illa man ata Allah bi kalbin salim. Azima soga Allah, no mutima. Oguli salim. Salimu mina shirk. Salimu mina al-bida'a. Salimu mina shahawati wa shubahati. Hoya agendo kuona.
1: Uh-huh.
0: Na.
1: Ok. Kasemba yu, kano, kwa isi mwangu, kwanga, chinochincha ulikisera. Agama nisinga mbadenga misi nzi suratul aswiri. Kakati nenduka kumagaribi. Nzigate. Wabako nache wajamu taakhiru wachi.
0: Nti wabako zechi?
1: Tiasade. Suratul aswiri.
0: Mm,
1: kati atuse kumagaribi
0: mm.
1: Agala zikata kumanga teno la asiri obutajisala kulira
0: buli esokela dala
1: mm.
0: Eswala zisali watartiban
1: mm.
0: Zisali wa muoda yazo
1: mm.
0: Tedukulembeza swala kuswala ndala
1: mm.
0: Wechegede tosala magharibi watuna sala asiri
1: mm.
0: Obujuri zobula gatartib ya hadithi ya Anas Nabi sallallahu alayhi wa sallamu yali mutawalwe khaybar, mm. awalwe khandak.
1: Mm.
0: Bamo fura bize mkurwana. Hatta gharabati shams. Pake njuba uyagwa.
1: Mm.
0: Kati njuba uyagwa tanasa ala asiri.
1: Mm.
0: Hati magharibia kuzeche.
1: Yingideu.
0: Aha. Kari ajabira gamba, fakumna ila usfana. Netuge na mshifoche baita usfana, fatawadha alisala, watawadhaana laha. Nafuna uzu, nafuna uzu. فصلى العصر قبل ان يصلي المغرب ثم صلى بعدها المغرب نبي ناس على عصر مسلى بالمغرب عرف ما ناس على المغرب قد يشير الى ترتيب قدسو وين اخسوك اخسالي سرا هنا يا كويسيكو
1: يا عصر
0: يا عصر نراو ينجي لما سرا غو ينجي لنا نيا يا عصر Wabatu wabasara kasatu geno imuka no yongira keyo kuna.
1: Mm-hmm.
0: Noloko sara magharibi. Okuja kusingobo otide bisera bie swaro kuitako iswale yeriko.
1: Mm-hmm.
0: Ati awokirizibo kujisoka no jisara noloko chimene ya kuiseko.
1: Heee, wakulaba ndio bude uliwe njimari ya kuja kwa kuge buwendeyo.
0: Na.
1: Okay. Niyechu chite manyaba antu nyonyonyo. Rusi kwa jawa magharibi nasanga ishai, asoka kusara ne imamu ishai.
0: Mm.
1: Negwa deni nanu na magharibi.
0: Gosara ne imamu magharibi. Gosara na niya ya magharibi. Watu kakura kasatu gwe notura salamu.
1: Notura tahiyatu
0: yu? Notura tahiyatu no mulinda.
1: Mm.
0: Natura nawe salamu.
1: Okay.
0: Oba? Kwa wilani option ibiri.
1: Mm.
0: Niyukila ya sara kanyagu wina sara satu.
1: Mm.
0: Kati wakusaza hako satu kwe tuuro otu, atakota hii atotole salamu.
1: Mm.
0: Odemo mweyunge kwa, osayina yeshai.
1: Mm.
0: Oba, wotu kakula haka satu kwe sigara wansi to imu kakuleta ya akuna. Orumara ya wajia, akutoze salamu. Orumara imu kwa osayina yeshai.
1: Okay.
0: Na.
1: Okay, kansembeo na chino, onabu uzanti, Sheikh, zikirizibwa okugamba kumuzadde wange, okumunenya singaba akoze nsobi shari enzikiriza obo muzadde tasobya
0: muzadde tasobya
1: eh
0: wachi tasobya nga nabbi agamba kullu ibn adam khata buli mwana adam asobi kata yokullu lafdhul umum ebuna kigambo ekibuna mu arabu kye bakoze sa obo muzadde obo mwana bonna bakola ki
1: babuna
0: teri atasobya naye abantu mukusobya kwabwe tuba wabula okusinzira ku status zaabwe kati masala no mukulembeze for some tebutukiza mu wabula na mu bantu kubanga naye asobya naye ba mu wabula sirran mukyama tokwata muzindalo notandika okwogera ensobize oba nogena ku TV Hicho hiyo si manhaji salafi. Manhaji ahli sunna wal jamaa. Omukule mbizi ba mubuli ila mchama. Ate si buli omuntu ya mubuli ila. Hey, kati mbasa nze singa mkwato muzindao ni mubuli ila chiche nyizo. Ainzo bi ulilisa. Nzito wachi. Kati chovanga bantu wa mbele televiziu. Niba musibe miaka jaina. Oshekide. Niba musibe miaka jaina.
1: Oina kaga, niba kusiba kaga.
0: Hey, no, kagino ufa yungo ni mchukumi abili. Nenga kamu wako jasi, utamanya dini. Kati watu ya wako romri mogo. Oshekide. Beba mtu kilida ni amga ni wano techate dini. Ate sirran. Nereli ya kuba amara na Teresa. Nengiri Allah jaba ya muwa amanyi. Buriwa mubulira muba mulujjudo bomuswaza solo kuzisa amanya yes. Ngate nayo none kisinga kawo kali no muzadde watu omuzadde asobya nayo omubulira dot achegedde ndo ngeri jo mubulira dem e matalinga mwezo banga goli muto yo mukuru wa mugambe mukuru wa mwamgene mama kino chokola si kirungi ata mugambire eri simu bantu bonna achegedde na mkati omuzadde aba wakwegendereza kubanga asoro okunyiga na kusomere duwane kwata achegende
1: okay.
0: Na mkati so
1: wadinga ya sobeza
0: na muzadde nga ya sobeza gotula ba msajja gwaita Julaiji wabano Israel abidun zahidun yali musajja nga zahid ngesita jiriko nga atasinza nyo katonda nayo nakuluma ba mu sinzizo lye mama we najja namu yitangali muswala Allahumma ummi wa salati khalina bila muswala nga ayi Allah nyanukule mama bansigale muswala echo kusigala muswala ni chimu sinza amanyi nasigala muchi
1: muswala
0: mama naddayo nakoma ya Julaiji Julaiji mutabani Allahumma ummi wa salati Allah nsigale muswala ngene mbu ya changamba nasigala muswala omurundi ogwo kusatu mama nakoma o nila nasigala muswala mama nanyiga naga Allahumma la tumituhu hatta turiyahu wujuha almumisati Allah msawo mwana ono tomutanga okujonga tunudde kumbye ebya malaya tshari kibonerezo kinene ku musajja ina imani omuntu nga mukiriza teeta gatunula ku masoga omuntu omono nefu
1: akatunula ku
0: kendeza imani nila nze mbampita ali ku besti situnula nayo tunureno nefulata manyi na wante yo besti kubanga kutunua utunuzi kuba malaya abali yao chinzo kusimula nga aya nga kumi mchifuwa changi washeke tendo katiso ya msumere yudua Allah tomuta nenga hati umana yali muswala mama nga amwetaz Allah nachitu kiliza washeke denga kiswa we guayo
1: na tuna kumuchenjisha wa malaya.
0: Nati, kakati wa kucharo kwa liko chimalaya. Nga chuchi techina msajja kwa chimiri ama kuja kwa chimuangura. Nechika unu msajja wa muwa imani ina mugezesa. Nechijia nechimuetega. Juleji na agana. Ya ina imani nene. Nechika amba uganyi kari. Nechimuza nyachifiriza. Nechikena nechwagara umuru unzi we mbuzi. Arundi lokumpi nesinzi zori yani. Jajulaiji. Kati weyachifu ni soo rubuto. Ne wachivuza rubuto ruwane chikamba wajulaiji. Abantu neba njiga. Weburi joke itaka imani. Kwa umanya abantu. Kasaba kula ngorongo. Saro gude monsovi. Bajifura topiki ya amani. Nebaja nesinzizo nebali menya menya. Wefura obutu kufuwa na uli jo.
1: Kwa nefuka watu de.
0: Kakati omuchara wa yamaro zara ni watu uzoru chiko. Bamaraya wa watu lakulei ni esoka. Oshikide. Juleji ni wamuleta. Na kuata akana. Na tunuwa mchanyicho omuchara yu na asima ilinga. Na kuata akana. Na kabuza man abuka. Chokanga kana kari kuchidida. Man abuka. Chitawo yani. Fakala fulano rai gundi olio muluzi wembuzi Julaiji nava nga yejiridi Allah yogezo umwana urokutaso muduono kuswara kuyari aswadi na atinga Julaiji duwa ya mama ye mutu seko wanga yatunura maso go mukazi ya mwenya nenga tachikoranga kati so aje chafa yo sheikh chitufu na biya chinyumya cha babano Israel kila ganti omuzadde olusa inzo ba munso bina kusomere duwani etuka otegede kati so mwegendereza omuzadde wa kwegendereza echo kubiri nze sadivising a nyo mwana kubulira muzadde kubanga mwana takula maso ga bazadde bi otegede kati no ba mufti ogende watata wakuyita gundi amanyago etamanye ntolike
1: oli mufti
0: oli mufti nyabazadde bano baba nyabantu mikwano jawa abakulu otegede cheta go mwana na yogira nabo ne babulira mukuru munnabo Sena dala chisi waliwe nsonganga nene. Kangeze mama u mutambuze. Hainamu muze guwe mbali gate ngochi manji. Na wasa java muenda kwa wamanji. Ochegede. Kati hebi ntuwe hebi nene. Ogamba kuwa ntuwa bakuru mikwano jino gane. Mumu gambe kwa. Ochegede. Na mubano yogira ne imamu. We charo na muita. Na mwuri ila na msumesa mateka gedini chokola necho chibi. Mwbele fana na wetu. Na.
1: Ok. Tuyanze nyo, tuyanze ge, akadiki katukute, tuwebaza mkadu wa Sheikh Hamza Badru Kaira, uwa mbibuzo vitu vyatu didem. Tusaba Allah, Rabbi ya mtuku umile, atabliksera tubenga, tuba na ye. Natuwebaza mwenda mwenda bakadde baffe abaweleze bibuzo ate mbasaba tugumikirize mbuweleze kibuzo egumikiriza na egwe toba kupalo FM chukumu musamba katonyeze mwenda ekulalio mtu wabulijo ekibuzo cho chijja kudwamu insha Allah. Abdulhamid Kizito Msenza nda gemanya gange mbadene mkadde waffe Sheikh Hamza Badru Kaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ubusiramu deni yeta gukutegerebwa ukujikinenya wamu nokukigoberera gobuze imamu kati tegere deni yo wiyongere kujitegera tegere byota sobora kumanya ibi bihodikire mu bucyamu wamu nokufune na murwa mu program buse imamu buri runako ukuva ku saa 11 chikungu za kaongezi paka ku saa wemu esowe guro ukukusene ku sunday saa 12 paka ku saa wemu zore guro program buse imamu ikuletedwa aba SH family hardware aba singibu wakiso kukubiri kende ku headquarters set district opposite ne masjid nur wanasete tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomere ruvudeo kubangulira omwana wo kumusingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusena byensi.
3: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
2: jukira nti Broadway High School Kawempe essomero lya kisiraamu nenge nabinskirizendala baanirizibwa
3: okutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station
2: okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 9 5 4 ne noti 3 9 2 noti noti 17 74 Broadway High School amagezi bugaga
4: owange olyotya leero
5: ndi bulungi
4: twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere
5: lowooza ku bulamu bw'abantu
4: tulowooza ogulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
5: era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
4: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire, era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 19 9 27.
7: Muzeyi nkutwaleko jenda gamma nyiyo shimanyi jenda ga
8: chichi muzeyi mutawana achi
7: mwana wangi ngeenda ku Nibra
8: ogama Nibras Islamic chenka nerotuse
9: Nibras Islamic Secondary School diyo somero liyobu siramu elisangi wegaya za manyangwa iranga lisomesa aba wala nabalenzi kumusinjo gwobu siramu iranga baina o ne elevo ngaba somesa arts ne sciences iranga basomesa nebye mikono wange somesa yawe ni kumutindo gwansiyo na iranga bulisande wabira wo special classes ezo kusomesa abane dini yawe. Bakubira kusimu 0782 16 83 0703 64 34 katino nawe leta umwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa.
10: Kano ke katika adhikari za kaongezi ngowoshti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam biya tutegeza tumutu abazi somye Allah mchingiriza shaitan kutuso ude mwebucha ziulirize ngabulina
11: zikutusi buwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda emini mwemitaro wa mayanja bakubireko ku 0704 23 16 nkaga mutano

Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ng'agiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'aani. Bismillah.